Ino tumabtumanan natin. Managay na tayong tsuban lang. Tsubin ang bilis lang kamati mapiana ng lakas. Bandit at sofili sila alis bandit ang mabtumanan ng lakas.